0: lafu kundapata mazi.
1: Kuna zapi ya, kuna zapi ya, nikuyera. Kuna zapi ya, tuwakali jeri kuna zapi ya, nijeri kuna zapi ya.

Maisha ni mabomu, maisha ni mapana. Galakti mizire, ndo usizone kumna mana. Housi huna sawa, simfulana, simsichana. Biga moyo kunde.